0: Melody. Melody ng USB givas canvas.
1: USB ang kurang diri yari tata. Ari inasi ko na ang di gigay takapaya. May mean ng kamitipay maka. Ang di kinapende pa. Naroon na ito.
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or my profession.
1: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki bro? May e ko na kilibes tipitipiki o ito ang nape e panin.
2: O bukin nam rongrong o ito na ito na bang kain mugi ang nakadindin USP ke temperament bukin tsaka wawan semesta wawatanga wapin na ono wang. O natukin tibuin ang turay. E na wagi tira iling inanong wapin turay wawatanga wapin na ono wang.
1: Na ko yung kuya rin ko po ke punakyam USP ID number may maina ayo the link www.usp.ac.fj/apply Ongoyere kwa meni kita na tereire in temene awa am semesta ke wawa teririki na kireire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume Ongami ake kamna ipita ami campus ke pitakin te program special registration karuan nam course ta yoga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific Tay Preliminary from 6th level Foundation from 7th level Mkwe area gipene Amkora kionowa Ki amkora kisiwa Ntaka warinan Eta uroina pe USP Nipusimaiko Nakon na na Preliminary program On a foundation program Continuing Vacation and education training Kite CVET program Peba aika akona Andeke yay Certificate or diploma. Tan maguri ya kya men ni maguri experience men atwa ide kya qualifications ayo na kya tewa na nini men CCE office ke continuing and community education. Yoko kure CCE ni busimaya te ya kya kan koroy ya courses. Amay skuri kuri may sin na ya courses ari ako nan koroy buki min kapene kami ake atwa ide kya ni maguri. Ayka requirement ke baya kay nan maki ibukin chakarin din ibung ina bung academic results ke ambui our reference buke ta nan makuri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ina po bem kana ya inte ka wo wan semesta ina inte ka bela ran de bina surai o ina tira ke tira irin mo pi surai na yer tai tapara pa yo ki metaruan usp kiripes na noi ko on po to kai ko ibukin tai ai ka na ro ko
2: tai tapara ka wari ran na man che makuri ke tar po ni ran che namba ai su wan ne wa kya wo wa che wana ake
0: Tikiroa ni kapeni inanun bugameruan arakabu imesuwa ni naometa apera akiri pes.
2: Tineuri, tiroi, ati tapumua yoran kapeni, kampesenda.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FMA 89.9 ibukim tisas pai romoro tisare re inoko oi pana ai kon me kinaki akena dime to ande ki patan kong raigo yo wego ante ira rikim taina meuri FMA 89.9 itime to ange meri meri nipego ibukim ai bukim na pera ekri pas